Hodimo dimo kwana mothapong wa loti hodimo dimo mogotlong thialala setereke sa lebitso lefane ha habo batlokwa e seng kgalahadi.

Se ho se lile ho a ketekwa le hlana hlana ke la motima hlaga go a hlanaselwa o no tseba go tswalwa basotho ra basotho ke Reken St Martin's Mission ka la le shume le metso e tsheletseng phupu tsabeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalalang sa misa se tla etellwa pele ka bogabane ke Bishop Joseph Mopedi se phamola ka morake reke di phamola di tla ya keteka le ra basotho le lelapa le baneng la madingwaneng mo mokete o tla etellwa pele ke morena wa sehlogo wa madingwaneng morena tho sekonyela ho tloha ka hora ya leshome le motso o lemong letsatsi le hlahlamang la la leshome le metso e supileng phupu teng di phamola di tla amohela lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya kgosi ra basotho Pizza House hona mokgotlong mokete o tla qala ka hora ya borobong hoseng menyakwe ya setlokwa dipina le metsiko e tla ba le lomolo Mosotho se ke wa romeletsa ke inwese ka ngo ha ngwale e giba tantang e gangwa ke lerole ha dinonyana tsona ditlabe di dula batho di reke difate le ya mengwa bohle ka dikhutlo tse nnetsa lefatshe tele ho ya tsho metshechane hola le bofe la basotho.

enweke James o ke smart ya ka motseng o tshwere style o hatela pile mo life mahlo o tla dula o di mahaya ha fihla batho ba iputsa le kununtu la katlo ya hae ha se le ha e jena 4 minutes ka thuma load o kwala business deal abe a salwe ke metsotso ya o ja joy 5 malodi yone mo fa 12 minutes hoba Jakes wa tseba hore ntho tse molemo bophelong di tla ho ba kgonang ho tshwara bohle hohle mara Jakes ha se motho wa letsatsi fela ho fihlela

love no more. Oh, I'm fine. Different line. Make it die. Slow. Mosotho wa heso, na o ne o tsebe ha ba di phamola mokete o teng ke re sona setriki se lebitso lefane mogotlo nthialala hantle ha ha bo di taemane ke tikelo ke a tswalo ya motlotlehi ga basotho e tla ba le hlanahlana la modima hla ha ho le ba mabengkeleng e re ke o hlabe manotsana ka la leshome le metso e tsheletse mphupu ho tla ba le mokete wa setriki mme le sala la seshweshwe ho tla sehwa setono sa pikoko se se sehla ha kubo ho tla aparwa taemane e mmala wa gauta le boputswa kapa taemane e mmala o motsho le bosweu ka letsatsi le leholo teng e leng la leshome le metso e supileng phupu lesela la seshweshwe ho tla sehwa moseme o mosotho le mmala wa gauta kubo yona ho tla akgelwa kgaretsa e mmala wa gauta le bosotho mamela ka hloko he mosotho wa heso ka la leshome le metso e tsheletseng phupu moketeng wa setereke ho tla ketekelwa madingwaneng le baleng la morena wa sehloho la tloha re bue ha e le mokete wa naha ona o tla be o leka la leshome le metso e supileng ketekelo e tla ba le baleng la dipitso mogotlong itukise seahe se robe phirise ejene o tla kela mabenkele ho fumana se tla aparwa mohla monene o sallang hobane o ya mengwa.